August bani silzer, housing ni midangwaram gi, pung mga gaminit mga chat kibaga loinana, ngasi. May thagi tarik tara humdoy, Krista sa hili singani ga kuntaro, yumsa kaysa namit ki manipuri thawram sandok pa hujari. Thawram sandok sa riba medium wave meter sa humhum punitoy, dasmik ahumani, kilohertz janipan kunipan amati, FM megahertz, jamagani dasmik ahum. ngasi ay kagit thoram dalajare tongan tongan ba sesak bising na sakpa matamisesing matang matang wena ahan ba dalaw ko jare ba sesak bi yang nung golmei sayring ba birmani hisnamba lawbirasi yang nung golmei dagi matamisema

0: 시 포리 히크나리낭
1: 다와이도니 카두쿠 이보 카르민 소신이부 소콜리키 보히 와인수 이레비아 이보아니 소민 라지니 보글랑냥 하제 예바 마시 카르민 사니 소콜리 이보 카르민니 소콜리 소시 기비르 기비르고 티자야 말라이 티바니 앙고 보글라바 기빈니 부무 기비키 랑고 싱조야카 오디바니 미티보 미티야 부니 사무 다와이도 Kiribo ibu bumi jangan mukai miti do. Nolai nolai sayi hor miti ya dawai ba. Wadibani kirib jang ilai bumi dijawa. Sayi si nolai ni lama hang kenuhi. Jirik dada rugung ni prapang ya derha. Buni lugu angki khamrihi. Buni hang slik mani khawai ma kenari laba. Dini buni bo grau kening kenari ma bola do. Dorga gablau soblau ani gede. Yausi bayri bayri dawai do ani buni grau. Janka Jaya Jaya Jing Jado Jado Watiava Dubi Hajiba Luguluguling Dausani Bitijang Se Kormoni Yafri Jaufradada Fetijang Mitileriva Baukanisi Alang Slay Smadijaban in Ang Jing Krip Regausisi Kim Lay Kasindi Dig Dine Lay Janamalahi Petia Gasan Pavan in Lugulugu Somasni Darati Hosaju Baruaju Nanani Bumuklai, Dausani Bitijang Divuni, Hajinkong Ba, Hajaukari Hijinke, Nana Hanung Dausani Buhujang, Meredada Pab Nimasi, Buhuin Rijing River Ratayuade, Hosaju, Paruaju, Bumudi Nanani, Odiwanise, Nanani Dausa Ratiba Nisirin Kabo, Greek Kabo, Baigo Puglo, Nanadunga Sankalin, Dausani Buhujang, Merejoyaba, Buhuke Sasuhi, Sibre Nana. Musibah thamaya hinung, fetia gasang payban lugu lugu, johni dong somas nindara masih pap. Ewo sereni pap somas nindara slamyaroni, na ratayaroni, na jarni bumujang ratayiba buna nani. Angkna hinggamang laba, dawai dawni mu, magin gede lolo nai tholaba. Jawa jaya musibah tipiyahi, barjang prafung blaini birilini lugu, dawai dawni hangslik ma masih. Jadi alang-alang birili masih kemauan nang piba. Sibung niklai somas na somas niklai sibung. Kenama kuaro, kena tiga dem. Mia agasi nolai rugong ni, hagra nolai ni krawrau. Semadi klai bertamai do. Josring jang halodi, jukuya dada nojabani. Ju utai bay nada burun masih dainjiba. Bide tiga la burun masih ni biti jang hajau prarihi. Halo dautu, mai lewani, bunsini, nokungsini yapri, mazangting, janating tihi, madai niha basiba. Ancharo jitoya, nutoya, sawha slo jaunang, jazaunang, odibani hagra ha jiba lingba. Halo dautu ni yahona, ilai noza eba ar dongnang niya. Burun masi, jubutai masi jang, raji saro, sawsini, nokungsi, janarinang. Arbai sikide hagra ji hilinghi ile jamajang jai yabake motofunang pa kamang tosi le dar suyaba rang nolaini hamba kusiya phuna phunang phuya jing duabo lingba jiba aning gileki donglamako jar slam yaba darajang clip jauhi jing duabo donglamako darani klehi sibung na sibungni klehi somasni dara bile yaba tipiya nisi sausiwo sausiwo tipunaniya Kirip ni khani grau somas ni darajang nepungjau hi thong dongladu. Kindu lajidu baukabu bisinga thauladu. Ani grau angde tipabudu aro timako tikabu angla nisilei ringya grigya ar nisini seganha ang sosi gibir. Dorga dawai doni mugung ni baik ni gede maupaika jibu grang gisim grang slam hi phona sugu waleja hi tika brahadungba nisi okali ani budaki juku kali makham jimani mela Raji Sarau Sosibo Payakali Smadi Nimiti Do Burun Kasongi Danyabani Jukuba Tiabale Hamba Kusi Hazegasia Smadi Dongdo Nanko Tikabo Ukali Burun Dereu Tiaba Kasongi Dengdu Buni Meme Grayaba Kurang Jini Bile Janang Bile Baigonang Ti Badalayaba Grauni Biriliha Gileki Tauladu Hajau Frasi Bitirian Hi Jendu Aro Sosini Yapri Gdai Nokong Sini Yapri Edinung De Kerawau ke tilai bakanari.